kandola ngale ba dogor ba ngayo go dogor ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kandola kena kandola dogor ba dolgo yenga go dogor ba pana yaral mula ba toma watala